Dami kasa wadinye bi mamia Anasye na meya ye bonya ya fu Isi senye radia dumwa Naka meni magwasyo